I hit 100 sand.

best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin

kapayapaan. Ang banal na espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Lord, you are good and you're

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assist pain.
6: Pagkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister Pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais na buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XF.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
8: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Sa

0: Lipton Gold Herbal Tea.
1: X FM.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at

0: mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa Pandacan, Manila. Itong aking kamay ko may bukol. Meron po ako ng iminom ng Santon Black Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Black Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
4: Vision X Plus.
3: Ito ay may lutein,
4: beta-carotene, vitamin E, at CSNT.
3: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM
3: Premier D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Gary, saka service crew, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil nawala ang nagsakit ang akong likod.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
6: Yeah!
9: Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthol at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at vitamin D3 ka pa.
5: Bilhin na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X.

Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kin. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduga tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami lang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Opo, si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo bang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
8: mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one
7: sa

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Taking pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa pako yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapanit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bybyro hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm irritated, caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat,

0: Kung si Danny, isa ka bus driver, upuntunin sa nawad na pagbiyahe ang cess the pain. Yeah. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang cess the pain.
1: Cess the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Isa nito po, Sandoval. 73 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Ako si Alicia Ibardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-pray.

0: Sister Beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister
1: Pain. Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gadya ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige di madulang pagsakit ang akong ulo.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.

0: mga katropas sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 13 minutos, mga taliwan sa oras, at alas 5 sa agahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! We'll be right back.

Mayroon Ñagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon Ñagaon, Probinsya, Itaclan. Banuat Kalibog, good morning! Welcome, welcome, welcome na karoon sa inyo pag-arangkada, pagpangalakad, programang Exciting Pilipinas. Makaroon kita ng adla Domingo, petsa Adose sa buwan it Hulyo dagong 2026. And of course, sa kihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Good morning! Happy, happy Sunday, everyone! Magamig-gamig ng agahon, mga katropa. Bow brown out, no, mga katropa. May kubilog tapaman niya banwa it kalibo. Mayadyang hay magamig. May kuwa it ebas. Pero iba nato niya, mga katropa. Walang mga say. Wait reklamo. Waman gid na... Ano nira ho? Wa masyado na disturbo ra da nga tugog hay. Magamigro pa niyan po. Ba, pero kung maalinsangan ron madangga tapos nagbrown out pabugto pagtubo. So mga katropa, kay ina to mga aga-aga gud man no na kaangkon kita power interruption tapos hasta makaroon wa pa na restore do aton karon niya power. So watugat siyang kita kara, ano naman kararo, naging rason. Itraya ka lang nga gulpiyada nga power interruption. Well, rato na yung pagdamiyaw, rato niya pag-abi-abi, rato niya pag-welcome sa mga katropa nato niya nakamonitor, tutok na sa mga transistor radio, FM Bonds, nakatune na sa XFM Kalibo Megahertz, 96.5. Good morning! Good morning, good morning, everyone. Uy, mga katropa, magawas ninyo karoon yung mga radyo, live na live. Ruaton karoon yung pagpangalagad sa amon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So, mga katropa, live, ruaton karoon yung pag-ililiba, pagpangalagad sa amon karoon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Power share, mga katropa, ruaton yung live. Kay man, the more, the merrier. Okay, mas maburo, mabuti taton karon niya programa, mas masaya. Well, good morning, mananay. Sa taton karon niya mga mahugod. Rain or shine, ano man niya oras, nag-aburubiyahe, nag-ataris-taris. Iya karon sa taton niya Banwat Kalibo, Provincia Itaclan. Sa taton karon niya mga PUV, PUJ, tricycle drivers. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Uy, ha, magamig-gamig nga agahon sa mga drivers nato nga nagabiyahe. Well, sa atin man karon yung mga temprano pa lang, nag-plastaran nato, nagkaroon mga produkto baligya. O nagkaroon sa may Kalibo Public Market. Siyempre, sa atin yung mga vendors na negosyante, Sunday is market day. Masako, uroan na karang mga linya da. Good morning, gidaan ha, sa mga katropa naton sa may Kalibo Public Market. Well, sa may kutubit, magabuti tatong niya pagpangalagad, pag-ililiba sa Islat Boracay, Mainland Malay. Sa first and second district, tatong niya probinsya Itaclan. Mga kagapit, kaprobinsyahanan, kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga. Bayarin niya gahon, everyone. Sa mga katropa natin niya, overseas Filipino workers, ako ng OFW. Sa mga parte at kalibutan na naman niya oras. Sa inyo karoon niya mga lugar, good morning, good noon. Good afternoon, good evening, mga katropa. I-download na ka mo, ha? XFM Radio Mobile Application. Libre mo lang man doon, mga katropa. Kutubit, may internet ka mo, may data ka mo. You can download it for free. Kaya man feels like home kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo ka man naman. Kabilugan, XFM Network Philippines. Okay, good morning anay sa mga katropa nato na katutok online. Kay katropang Leslie Patricio, good morning. Happy, happy monitoring. Well, mga katropa, sa uman live na live, raton karon niya pagpanglakad, raton karon niya pag-ililiba, samon karon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, like and follow, ramon karon niya Facebook page. Agad niya, everyday ay not only sa inyo karon niya mga radyo kita maghilibate, but also magkilita kita online. Katropang Gems, katropang Gem Makiswani, good morning from Bacoor, Cavite. Have a blessed Sunday.
Mao magamig-gamig, magamig nga agahon ka tropang jams. Grabe no, kahapon mga katropa, sang adlaw nga iginugan. Maya dyan ay wa matay ta mga pagbaha, no? Ya karon sa aton niya Banwat Kalibo, kay man syempre kung dire-diretso gid ana inugan ka pinigto sa Ilaya, ito karon sa may part itli Bacau, iya gid ra indo tugpa katon sa Kalibo, no? So, wa mata pero may mga portion yang ron nya. Kapin kung manabaro inyo karon nya portion it inyo karon nya bagay ag magapit sa raya karang mga suba gid o sapa, yaban no, may mga pag so, upgit itubi baha, mga katropay. Grabe't abi kahapon, kara mga katropa. Dire-diretsot, ana. Sang adlaw't, ana, kahapon niya, iinugan. Kay inagangid. Kay inagangid niya, aga-aga nag... nagpundo, no, mga katropa. Raya kara nga pag-iinugan. Kahapon ba, sino sang adlaw man niya pinaukoy kahapon? So, band. Grabe't, ana, nga pag-pinamukot, eh. Legit, gamig-gamig, mga katropa, no? So, daya ang raya karang na experience nato nya weather disturbance habagat ra mga katropa nga ging pabaskog pagid ni bagyong Inday pero daya karang pag-iinugan nga ato nya na experience han hay tuga ra mga katropa at habagat agbatsyag na batsyag daron na kapin sa mga portion no nga magapit kamo sa baybay ay kahapon sa isla Boracay ay kimat ana mga kontra mga turista nga ra. Pero may mga nagapupaligos matangani gihapon, no? Maskin niya, grabe't pasko kruhangin. Aga, syempre, baha kita ron. May pagkagasa-gasa, kami ba, nakapin sa Dimol ngayon niya area. Although, malimpyo do tubi, no? Ay, may pag, ano, gidana, pagbasa. So, ob, gidana, no, mga katropa, tubig ulan. Ay, malimpyo mata, buko matay mo it, color brown. Maya dyang malimpyo, ay pwede ka kakutaw-kutaw. Okay, mata mga kontro, mga turista nga rin, pinaghandaan, girapamananda. Do iba, syempre, ano ho, rin niya, pilambugan, yung planuhan, yung pahauman, mag-agdot isla't Boracay, kapin no, mga, taga, ano gita ron, magayo-gayo sa, ay, sa ato niya, probinsya, Taklan, doon ka niya area. Doon yung gita ron, tip ka ron, perme, basta June, July nga ron, ay, habagat season gid ana ron. Grabe ta karon no pagiinugan. Hay haron nya abimana barato-barato karon do mga hotel. Na, abo kara nga barato eh, sa isla't Boracay syempre, hindi na siya peak season. Pero kung gusto mo gid nga sure ball nga wipe ugan, masilak, makitaan mo gid aro perfect nga sunset. Hay agto karon mga summer season pero peak season gid aron. Expect mo mahal do mga hotel. Pero may mga Airbnb man na, no, mga katropa. Well, sa isla't Boracay maski nabagat, manami matagihapon. Haron yang ron mahangin nga mayad ag magiinugan. Pero kung aro imong gidatinira na sa may front beach, ay kanami mga katropa nga aro hangin, ulan do imong mabatian. Nakakabigay siya no nang nagbibigay siya ng peace of mind. Literal nga nasa paradise ka. Habagat nga lang na mga katropa. May mga katropa matabi kita nga ga-enjoy at agid no nga sa mahipos nga lugar, tunog gata it dagat. It ulan, hangin ron na mabatian ay good suit asanda karon no. So may mga una matagihapon kita katropa nga ga-enjoy maskin habagat season. Una ka sa isla't Boracay. So kung tano, hay, makarang nga adlaw Domingo, dire-diretso ray ka nga pagpundot ugan. Agod makagaba-gaba man, nagmakapo paligos wondo e ba ay sus. Ay, pero iba kara high side A side B brief, do mga underwear. Wa kagaba. Daw iba kara wat ligos, magamig. Grabit ana nom. Grabit abit yamig tuod. Kaping kuwa kamat paganawon nga ran ta kahapon man mga katropa nato nya wamat paganawon wamat ganap stay at home nga ngay maugan man waman it ligos kada magduro diretso na ro pag hugaw ita ugan nga ran no, mga katropa makayad lo Domingo para man nya syempre abo kara may mga paganawon may mga magasimba may magagaba syempre pa iba kara wakagabat pang uniform nandahin agay. Ay, grabe ruugan kahapon. Na? So, kung tayo magdire-diretso na raya, karang pagpundot ugan, makitaan nyo natin si Haring Adlaw.
makanya adlaw Domingo. Ay, total sang adlaw man kita kahapon niya pinaukoy, pinabukot si Gugban. Sa bagay, ano yung suga kahapon? Grabe, ano, may ko kagabanan suga kahapon, may kubukot noodles sa guga. Tinolang manok. Tanamin ko. Ay, good kung walang ulan na una. Oo, katropang dang. Wala na ditong ulan ngayon. Hindi ko lang alam later. Pero makarang aga-aga. Umpisa kayo ng aga-aga, nagpundo na imaw eh. As of this moment, ay, wala matay pagbubuit ugan. Doing the aton confirm yung mga katropa gina-monitor sa mga makarang panyempo na. Sa mga makarang rainy season yon. Siyempre, no, pag iinugan sa ilaya, bako nga ni kahapon, hay, dir, sang adlaw, gita ng mga katropa ang pisat agahon. Sang adlaw, gita niya iinugan. Iya sa Banuat Kalibo, tao ang sa ibang aparte at probinsya Taklan, no? Ruin na pero delikado karon once nga, maski masilak anay niya sa Kalibo, aga iinugan anay ito sa ilaya, to karon sa Libakaw, waman Japon kita tligta sa tubig baha. Sa pagagit baha mga katropa sa Kalibo kung ito tataro pag sige na siinuhan sa ilaya doon pa may araw aton kanya ginabantayan ro mga flood control projects nga ra doon pag idro aton makaroon niya pag monitoron kamusta kamusta raya ka mga flood controls nga ra mga katropa kapin sa mga last year nga pag pilang dagun yun man, pero last year, sa rainy season ay, naglalagid, ro samad, kasamaran sa mga ray karanga flood controls. Kamusta makaronda? Kaya pa ayhan kararo, another makaron niya season? Kaya man, last year, puro man lang to band-aid solution, ro, andang karon niya ging pati gayon. Yaban, kaping karang magbinagyo, gumahin, nagdi, sige, dash yung man rayon do, tigi na asita tubi o nakaroon sa Aklan River. Yaman, dahil ka ng mga band-aid solution niya itong naging patig yun last year. Hawas na naman to, mga katropa. Agadinugang ruka sa maran. Paghugo, surumpag, itraya ka rang mga flood control projects, no? Na nagtakot at proteksyon sa mga residente kapinuna sa mga pit sa Aklan River. Ay, gataulak dugang kabaga ka. Ay, base ba gubusan niya magrumpag, ag? Siyempre, pag rumumpag, ro, do current itubi, una, gay, diretsyo sa anda mga bagay. Kapin di ka sa may daha norte nga ron, ay, or daha sur. Correct me if I'm wrong, aming ko, ano, ang mga katropa, rin niya. Permilat aron niya, singkiring nga, inugan, hay, nagahugos no mga katropa nagasamad gid rayon so doyon do aton karon nya bantayan man mga katropa oo di karagid man da sa may daha sur. Grabe, ano, mga katropa, ro. Daya ka lang, syempre, what na ayos, eh. Ay, waman yan it budget. Ay, di ba, nakaangkot yan it flood control scandal. So, suspendido. Kaya sa barangay da, surbanga, ginakabagakan, ginapirmira, it mga pumuyo. At ang revetment wall. Kaso nga madugangan, kaso madugangan yung kasamaran sa andakarang revetment wall, abo nga pwedeng ma-wash out. Andakarang eskwilahan, ikaw sa may elementary school, no? Andakaroon niya simbahan. So, kada inuwan na mga katropa, kada tinaasit tubi o nasa Aklan River, nagadugang mano kasamaran. Saray ka nga, may mga samad na gagi nga mga revetment wall. No? I confirm me that a band-aid solution doon ginapatigayon ka ra. Hindi, dali man lang mandahin doon nga masamad yung man, di ba ga?
So last year or umpisa pa niya ni Pebrero nga to, di ba? Madumduman ninyo may mga ginpatigay niya. Iba lang ano nga solusyon na samtang wapat budget para ayusin na kaya ng mga revetment wall. Rupag re-channel. Tubig nga na mga katropa. Temporaryo ano nga solusyon sa soil erosion sa subaon na karon sa Daha Surbanga. So, syempre, hinugos man baga, nakinaon yung tagi nakabkab o tabi tubig. Ita suba aro kagugtaan nga ra. O pilang pila lat a pamanana mga katropa nga distansya rayon minitro lat a sa anda karon nga eskwelahan. So ro indo ginakabagakan karon no mga katropa. It mga pumuyo especially yun na sa Daha Sur. Abo pa mga katropang mga palpak na or nagkagasa may mga sama dyon. Mga nahugos o mga narumpag ng mga revetment wall sa kahabaon ni ato nyo lang Aklan River. So makaroon nga, hamba ko nga ni, makaroon nga rainy season na naman, makaroon nga tig-ugugan, tig-bagagyuguman, harawuman ka na doon kabagakan it mga pumuyo. Grabe no, imbis nga, hamba ko nga ni protection no tao kanda, kabagaka, pagkabagaka tama nga katropay, pasi madagan sila at kinatuwog, ginakinab ka bumatagali tubig o revetment wall asa narumpag ag mawash out lang dayo no roanda karong mga panimagay suru hindo kasubo karon niya part mga katropa nga permi nga nababatsagat at mga pupuyo magapit sa may Aklan River doanda karon mga bagay anda mga ginapangabuyan anda karong mga pananom nga base ubusan marumpag ray karang mga revetment wall. Mukar mga katropa sa Daha Sur, sa Mubo nga ra, sa may Linabuan, abo nga mga sa kabao, tato nga nga revetment pool na sa Aklan River, abo na nga mga portion o na rumay sa mad mga katropa. 32 minutos, makataliwan sa oras, alas 5 sa agahon, Kirabangdang, Villanueva, good morning. Ay, very good, Ana. Mayat akarapang dangwat at uano na sa Makati. Makaroon na ba ko nga nino as of this moment, as of 5:32 a.m. ay what ugana iya karon sa Banwa 8,000. I don't know lang sa pilang kabanwahanan sa bilog nga probinsya Itaklan. Kay Ate Girl Mariam Femercorio, good morning from Calamba, Laguna. Happy Sunday po. God bless and good health always. Ingat! Dahan git permi karapang Maria Fe Mercurio. Well, mga katropa, sa tunya pagpanumbalik si Carol Manaton. Mga produkto, kamusta mga presyohanan? Nakaroon sa may Kalibo Public Market with katropang Larry Boy Roldan. Mga katropa, magpanumbalik kita after yung mga pinakamang reminders. Kindly stand by.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibua Clan. Nagpasayama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan niya 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
5: XFM.
11: The Secret of Health.
12: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
13: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragad pero may mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
12: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sinigalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao, madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon, mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe, gidya kabaho, yahaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulusin. mo sa ingat yan.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
11: The Secret of Health.
12: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida, kag magtrabaho gida ito sininga digestive system, halaka pang puga, tubla, sa sulod para nga kuwaon niyang duga, mambala, ari ako kinanglanon duga, awagasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
13: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga, pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon ni sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sininga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga epekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
15: Yes, to help!
12: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
7: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
11: The Secret of Health.
8: FM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
17: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Royal Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
15: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

Oras mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 45 minutos mga kataliwana sa oras it alas 5 sa agahan. Katunya pagpunong balik programa ang Exciting Pilipinas sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Okay, good morning, gidaanay sa atin yung mga late tuners out there. Mga katropang, pagkosin nyo ko rin yung mga radyo sa Uman, live na live. Pwedeng-pwede ka mo ka-monitor sa mga Facebook live streaming. Sa mga official Facebook page, XFM Calibo 96.5. Karapang Lalin Florencio, Nadura Islao. Good morning, karapang Claire. Happy Sunday, everyone. Happy Sunday kay katropang Lalina. Ang mga katropa sa makaroon karang pangurason sa ito niya pagpurpadayon, sa ito niya karoon niya pagpangalagad. Sa piyak na linyada na si katropang Larry Boy Roldan para man karoon sa

0: dapat kita bitbit pa yung eh, mabudlay o magkasasetan. Eh, pas hapon dahil, huwag kita kunduro. Pero kayo na, hindi na gagawin sa matautawahin, mando pag-uwan-uwan, pero sa makarang ang pangurasyon na si Didas talo, pag-uwan-uwan, mapundo, mauwan, punduuan doon ko anak ka lang plastada at chimpo sa makaroon na katropander. Pero sa pagsikyar na ito, no? O rakong ka lang na isda, katry ka lang matamban, ay sanggatos ro kilo, katry ka lang matamban, agtiaw, 170 ro per kilo, salay-salay ka lang na 150 per kilo, tulisan 100 per kilo, katry ka lang na marot, na putitiko, may 200, at may 240 ro per kilo, agrobangos ka lang na may 200 to 20 at may 180 per kilo at try na lang na bangos. Rula po lang po 500 to mga gatman, 500 per kilo. Tanggit, 300 per kilo. Pasayan ka lang na 300 at may 400 per kilo. Agrobangsa ka lang na 400 mando per kilo. Pantagaan, 400 mando per kilo. At try ka lang na mga sugi ay 400 mando per kilo. At isdang bato na 200 per kilo, batuanan na 220 per kilo, at matang bata nga ra ay 200 per kilo, agarpalid na sa inyong katropang 120 per kilo, agarwasa asa ay 290 per kilo. Isdaya ka lang sa asa. So rin do, mga isdaya sa makaroon na katropang player, pero may ano pa rin, may nag-aabutan naman na mga halimbawa sa Rekaran Washington, at mga baldi-baldi ba? Tapos mga ginataw ng mga tinadaan na pertene ay hindi na matamat po pag-abot. Sigurado man yung mga pilang inadlaw ko lang sa gita sa karang pag pininat ko, kitapot ko karang at simpo ka rin. At saan naman, mapahal-pahal ko man doon eh. Karang at pamula ko, no, like isa nga rin ay sa mga rapi nga tigga buyas ko nga rin. Pahal kita ba rin doon. Appreciate atin ka rin ng mga isa. Sigurado kit. Pero hindi, mga isla na ako, katropang na dugang laman sa mga tinuan. Dahil karang tayo, 50 per kilo, hamta kay 100 per kilo, apalay 100 per kilo, kalabasa 50 per kilo, maxi 50 per kilo, lapanos 100 per kilo, sibuyok man ay 100 mando per kilo, kaya karang sibuyas, bawang 150 per kilo, wuya 150 per kilo, tamatis 110 per kilo, ubo, tutniyok, 70 per kilo, carrots 120 per kilo, patatas 120 per kilo, agripulong 20 per kilo, agro reka na tiktay, ay rupandil ka, ay siltudis, pero pwede nga pa kayo, 20, 30 at pinutus punto ko lang. Pero wala na ka ng perbandil, ay siltudis per kilo. So rin do ating mga tinuan, ang karne nga rin sa manok, 200 per kilo ang gore karang native mata ng manok kay 380 per kilo ang sabaka nga lang 400 ang sa karne at baboy ay may 300 ang may 320 do per 20 bingarero ano baka rin tempura katropang ko so yun do baboy pero ano karang ano kay 300 ano, per kilo ron. Pero kung ito, para sa gawa mong baka, may una nga 220, may 280, may kasita na kita, 250, mundo yun, kung sa mga talapata, talapata. Pero kung iya, ay, sa tulkarang aso, di sindahan, ay, may 300 at may 320 per kilo sa tropang clan. Pero rin tanan, do, atong karang nga nasikyar, ayan, ng mga pisyo, katropang clan, no, agsa. Pero naman doon, tayo nung sa atong karang mga, igmangod sa atong karang mga katropa nga magdahan-dahan din sa pag mamuniho at atong karang mga binadahang trafikil eh. Pero atong karang daya nun eh, magandaw magdaya at payong kung nagpanaw sa suod sa rekara na trabaho o kung sinong gagawin eh, magdaya at payong katropang clear. Kung wala malang importante nga ito na naigyo kung magpanaw rin sa atong natimpong aray si Gida sa pag-ilinuyan.
1: Tama, Gid.
0: Hindi mo lang pa yan, hindi mo lang sa akong karang ng mga ilang pagdok pa yan. So, doon na lang, katotang lang, no? Sa akong karang niya, mabong mga presyo na, yata sa akong karang ng kalibo, patik na siya. Kaya man si katropang Larry Roldan, ay text FM, 96.5 kalibo, ang katropa mo.
1: Well, mga katropa, nabatian na kaibahan natin si katropang Larry Boy Roldan directamente o nagkaroon sa may kalibo public market. Well, mga katropa, sa atin karon yung pagpurupadayon, oras 51 minutos. Mga kadaliwan sa oras at alas 5 sa agahon, nagrayan na yung karangaporsyon. Hayatod ka ito ni Centon Gold Coffee.

Uy, sa makaroon niya pang orason, sa makaroon niya pang niyampo. Manami gid mga katropa mag higup-higup it mainit niya kape-kapen ko nga manami yung rulasa, manami pagid sa aton ikaayong nga wasa. Mga katropa, ya kita sa Santon Gold Coffee Mix. No kape nga buko niya mak manami rulasa makabulig pagid sa aton karon nga ikaayong nga was. Ginapabasog resistensya, white side effects. May Santon, malunggay spirulina, a garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkagain-ngain niya. Bagatian, may glutathione na collagen para sa makinis ag manami nga panit. Mga katropa, ikaw bagay coffee lover. Apang wait oras magpreparat pagkaon. Kapin sa agahon ay mga katropa, mag-inom ka mo Santon Gold Coffee Mix. Agud niya, produktibo sa gihapon sa bilog nga adlaw. Bangod raya ay bugana, no? Sa mga sangkap nga mas sinapabasog ro benepisyo sa aton nga ikaayong ngawas kay pret glutathione nag collagen naging disenyo gid para magpanamit aton nga panita. Ag worry no more ha, sa may mga diabetes, sa may mga ginamonitor nga sugar level bangod sa Santon Gold Coffee Mix. Hi, may natural nga pangpatamis, sweetened by stevia nga ni kung wa man kamo nilat mapait nga kape apang gustong gusto gid ana magkape, iya na kamo sa Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, wag rin mo rat side effects sa after ninyo nga ma-enjoy. Dapat naman kasi ganon. Hindi lang puro sarap. Tapos ulihi may side effects gali. Ay, bulok aron mga katropa. Iyan na kamo sa Santon Gold Coffee Mix. Legit nga, purong sarap mga katropa rin nyo karanga. Masamitan. Huwag din mo rat side effects after nimo nga inumon. Kaparewi man at pagpalpitate itimong dugan, pagatakit acid. Bangod mga katropa rin na karamang sangkap ay purong natural. Mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Hi, produkto Tiesto Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sana maninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. So, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Kapi nga nag-aamlig si mong kagawasan, panit ag itsura. Katropa, harap pag-idruman nami karon all-in-one, gidabiray ka ng Santon Gold Coffee Mix. Walang tapon, legit nga walang tapon. Mga katropa, roana ka nga sa Shea, hey, pwede gini nyo nga magamit rayon as your raffle entry o kundo, pwede nyo magamit as your proof of purchase sa nagapadayon nato niya Santon and XFM libo-libong pa-premyo. So mga katropa, ro, liba nga sa Shea, it's Santon Gold Coffee Mix, tipuno ninyo and gamiton as your proof of purchase. So legit niya walang tapo, no, mga katropa. Manami yung sa ikayong awas, manami parulasa, may chance ka pa nga magdaog 3,000 pesos weekly, mga katropa, kung tipuno ninyo Rosa Shea It's Santon Plus Gold Coffee Mix. Aga more than 100,000 pesos in prices para man sa ato niya grand draw. Mga katropa, mag-uwas sa Santon Gold Coffee Mix, ay pwede man ninyong matipon as your proof of purchase or sangka blister o kung sangka banig It's Santon Plus Gold Herbal Capsule, sangka blister o kung sangka banig man it Premium D3 Soft Gel Capsule, o kung sangka blister o kung sangka banig man it Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Raya mga katropa, o mga participating Yes to Health products nga magatawakin nyo it chance nga magdaog it cash prize every week. Hindi ka mo magkabagaka nga kung wagi hapon ka mo nagagabutan hasta makaroon. Hayroin nyo nga ron yung mga entry hay pang weekly draw tar mga katropa hasta utaron it weekly draw. Malay nyo, pang weekly draw tagalirin nyo ka rin yung mga raffle entry. So mga katropa, rin nyo ka rin yung mga proof of purchase, isuot sa sangka sobre, isuot rin mong pangalan, address, isuot kung ano nga proof of purchase yung mong gigamit, contact number, agpirmahan, ihugog, rin nyo ka rin yung mga entries sa mga drop boxes nga makitaan sa mga XFM station, so araw ato yung istasyon. Haya sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo, may ato man yung drop boxes sa Farmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center. Aga, tandaan na nga ihugog rin yung mga entry before pick-up time. So every Friday, ro ato niya pick-up time 9 a.m. sa Farmacia Gomez Kalibo Shopping Center. May aton man nga drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop una sa Poblacion Bangaklan. And every Thursday 12 noon ro pick up time. Mga katropa, ano pa rin yung ginahugat? Be healthy and get a chance to win big prizes. Ato niya nagapadayon niya Santon and XFM libo-libong pa-premium.
57 minutos, mga taliwan sa oras, ito alas 5 sa agahon. Uy, good morning, gidaan, kira pang Michael Villanueva Sulina. Sa mga katropa natin na sa Laguin, Bano, West Numancia, good morning! Happy, happy monitoring everyone. Karapang Jason Pasilanzonio. Good morning, karapang Claire. Happy Sunday. Pa-shoutout yun sa Alfonso Doce, Libacao, Nagapurpamati. Uya, happy, happy monitoring sa mga katropa natin sa Alfonso Doce, Libacao. Happy, happy Sunday, mga katropa. Sa mga naga-jogging, hi, Walman House, it ugan. Sa mga nagapahaom, good niya magsimba. Sa mga paagto sa Kalibo Public Market, sa mga magapangumpra, kapupanindahan, good morning. Kung ano man yung mga ginakasakuan, ginahikot sa makaroon niya pang orasyon. Happy, happy monitoring, everyone. Hoy, bugtaw na kamo di karon sa may mga paganawon. Pero syempre, hamang ninikatropang lari ko, mat-importante yung paganawon, stay at home lang. Ay, magasa-agasa man. Ruaton karon niya daganon, rukar sa dahon. Aga, drive safe ha. Sa aton karon niya mga motorista, sa tanan niya mga drivers, sweet lovers naton di karon. Madanlog rukar sa dahon. Takbong pogi lang tayo, ah, mga katropa. Sa mga nagapuro pamahaw, good morning. Manami ka na mag kaldo. Marami maglugaw na mga katropa. Very nostalgic mga katropa, lugaw. Tapos asin niya, tagi doon mong ginabutang. Kanami to. Tapos may bilin ka mong suga kabi eh. Ano man doon niya suga, like sinaing. Ay, partner mo sa lugaw. Tapos asin niyang imuibutang ah. Perfect mga katropa. Sa mga katropa natin niya, nagapuro pa nga pinadikaroon. Ay, happy, happy monitoring gid mga katropa. Sa uman ha, Santon Gold Coffee Mix, rin nyo karoon niya inumon. Pwede man Santon Coffee Mix, pwede man Premium D3 Coffee Mix. Mga produkto gid ron ni Tiesto Health Incorporated. Perfect para sa aton niya ika ayong yawas. Okay, sa mga nagapinabukot, nagapinaukoy sa gugban. Good morning! Sa uman ha, sa may mga paganawon, sa may mga trabaho pa, amat-amat na. Amat-amat na kamo di karon ni Hiko. Tay ba si ma-late ka mo? Or hi abtan bagat ugan ag ma-late. So amat-amat na samtang wa pait ugan. Mga katropa. Sa mga nagamat-amat na di karon, ano, naga pahaom sa nagkaroon mga ginabhan. Pakasot ano yung mga katropa, samtang wa pait ugan. Pag bumubo, umanimurat sang adlaw man niya inugan. Literal side A, side B kagid. Dari mong underwear. Lunes pa man hinaga, o mga uniformit, mga estudyante, basa sa gihapon. Dapat no, hey, Biyernes pa nga, ginagabahan nyo ninyo, rin nyo kang uniform, para rain or shine. Hay, ano mat ah, sigurado nga, maga rin yung uniform pag abot it, Lunes. Sa mga katropa nato na, nga magapit sa mga flood prone area, mag-ingat, magpangaman mga katropa, maging vigilante gid sa pagbantay sa water level na sa una ka sa Aklan River or sa mga sapa, magapit sa sapa o sa mga bagay, madali magtaas ro tubi baha ay magdahan gid, magbantay-bantay mga katropa. Bao di ka to sa into sa may part kabiit ngalan mga bato. No, mga nagkataktak mga katropa. Una karon sa may part to tangala nakita naton kabi ero video. No, so magdahan gid ah kapin sa mga nagamaneho, nagabiyahit gabi eh, magpangaman. Kung pwede nga magbiyahe nga may adlaw pa, ay mas manami gid nya may adlaw pa, delikado. Kung gainugan ag base baga da masyempre madugom do dagan da ag dagan ta kamo maneho gat ah ko pagabot tagali si unahan hay may mga pagagabi man at landslide o ko in mga ro yun ang pagtaktak it mga dai kara nga mga bato yun karon do delikado mga katropa. Impunto alas 6, rohaton karon niya oras. Pero pang Aljun Dirili Navarro, good morning. Anagar sa Ruelan Jr. Barbershop sa Banga, the beautiful. Well, mga katropa, thank you so much. Thank you, gisa pag iba kakon, makaroon niya agahon, makaroon niya la Domingo. Pantay man ninyo masunod niya programa, Bullseye Sunday Edition with katropang Arier RR Colas. Mga katropa, nang ika-partner kabulig naton technical side, katropang Noel Estellero sa Kahit Patrol, katropang Larry Boy Roldan, and katropang Christian Villanueva. Sa
nga ni tatu niya station manager, katropang John Allen Escanio. Sa tatu niya general manager, Sir Edwin Galing. So for all supervision, ni tatu niya Ever Generous, malwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad, nga nag-aayawan kinyo tananit may dead niya gahon. Keep safe everyone, happy, happy Sunday. Yamang ron sa programa niya. Exciting Pilipinas! Direct sa FM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.

Mga katropa, exciting dito!

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin. Sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108-357.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: X FM. Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
10: siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil,
10: ang pamahit
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Gloria Taonan, it is Tanisha Kalibu Aklan, nagpasayama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagaan niya 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-indra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimdi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Diet Hair Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
6: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
15: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo basi daya ay makapamayad man kinyo. inyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
16: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
21: XFM.
22: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
23: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
22: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
24: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
25: Santon Plus Herbal Soap. Ito
26: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
25: Santon Plus Herbal Soap.
27: Nanamigin.
25: Santon Plus Herbal Soap.
27: Sister Pain.
28: Ako si Sarah sa akong kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gaya ito sa akong song. Sister Pain. Pero si Dasi, hindi matulang pagsakit ang akong ulo.
27: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
29: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Nagapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
29: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
30: Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026.
31: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Caos, mga katropala, size 18 sa Gahoda.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: taong banwa karaita kalibo. Mauganaon nga tiyempo probinsya karataklan. Ayo nga gawman na western Visayas. Ay mga katropa, na welcome sa aton kinagapaga ililiba paga waragwag bulsaya. Sa Sunday edition ni taton kinagapag tarakaya. Ita ton karaga mabalita karaga mainit inita. Daga ton karaga pagistoryan tawat daga ligwa sa kabinugan makarat aton karaga pagpanganagada. Ay antis rong tanan. Sa gihapon ako rin yo karon nya mangin kibahan katropang RR Kulas. Mangin kibahan aton partner technical side katropang si Pril Kid Palmon. Pero first sa kaibari taton karaga patron katropang Christian Villanueva. Sa ato na rin karaga pagtamyaw no, ita magamigamig karaga tiyempo. Sa mga katropa na aton karaga raga tutok no, pinagi magkaroon sa aton karaga Facebook Live. Good morning!
1: Good morning!
0: Sa mga katropa na aton niya raga monitor, pinagi man si inyo karaga tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning!
1: Good morning!
0: Tama yung katropa rin nyo na karoon niya plastada. O, paramito kita ba to? Magbalikutot, makarao. Magami-gami, graton ka raga panyempo. Iba ka raga to, what's good sa trabaho? Yan eh, hay, karamito kita naman to. O, mga katropa mo, magbuga-buga man doon ay. Sa mga nagkakapi-kapi, kita naman ka na, ha? Dahog-dahog, makatood, makararo kapi. Ubos na riba kada tatlong baso matood. Makaroon ka raga adlaw daya karaga Domingo mga katropa. Taway taway hagos. Naraton ka raga karsada.
1: Pusa!
0: Ba naman matood na ila magagawat anda karaga panimagay kung mamakararaton ka raga tiyempo. Ay, hugnoto na ro dapat hugnoto na. Aro mga nakasaksak ninyo na karon niya charger. Ay kay Dang Villanueva, good morning. Now happy Sunday everyone. Happy watching from Makati. Bow matawhay pero mugan ugan man ka tropang Dang. Kay Pazilan Zonyo Jason, good morning. Happy Sunday. No shout out to na karon sa may barangay Alfonso 12. Ora karon sa Libakaw. Siyempre, pinipinigin ka mo karaga magpanagat inyo karon yung mga mensahe mga katropa. Ako na itong karaga pagabasahon. Aga, kung sa siin pagina, i-follow na itong karon niya official page. Karong X of M Kalibo 96.5. O re-share na no, itong karaga programa magkaroon. Wow, tinda magkaroon ha? Sa itong karaga banwa karat Kalibo. Mga sagasar, itong karaga public market magkaroon. Pero kumabong barato makara mga katropa. Sa mga negosyante na ito na mga manugbaka. Good morning, Ged.
1: Good morning.
0: Itanggil sa aton ka na kapag ililiba magkaroon bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sa mga sari-sari store. Yes, mga biyahero pag inaton ka na at van.
1: Good morning.
0: Tricycle nga nagamat-amat man makaroon. Oh, wait. Aton ka na kami sa dyante. Katropa, no, update anay kita sa sitwasyon, no, ita daya karon nga si Bagyong Inday, no? Wamat akalagfol, no, yakara sa Pilipinas, raya kara nga si Bagyong Inday, aga imaura, ay nakagwa na ra itaton kara nga Philippine Area of Responsibility. Rotombok na nakara, paagto ita raya karon nga China. Ama katropa. Rana karanga ulihi karanga lokasyon may 590 kilometer. Hilagang silangan ita Itbayata Batane. Agga rana karanga kabaskog sa yapon karanga hangin nagabot sa 140 kilometer per hour nga may pagbugso nga hasta it 170 kilometer per hour. So uwa na it direktang pagag. No, raya karon niya bagyo, iya kara sa bilog karanga Pilipinas. Daya karanga pag ilinugan naton makara, mga katropa, bangod sa habagat.
1: Pusay!
0: Well, Raya karangawan ko si Gidas Alin paanimandra ka B.E. Kando probinsya karataklan ka B.E. Ginpa idagom sa raid rainfall warning, no? So, kani, makabati ka timo mo tot, gatinunog tanay mo karang cellphone eh. Di ba ka? Now, kami ira, raid heavy rainfall warning. Sakop kararong Gimaras, Antique, Agraya, karanga Iloilo. So, wow na makara, ita basis sa ginpaguwat aton karanga Dios ti pag-asa, wa na ita red raya karanga heavy rainfall, no? Ro probinsya makarat daya karanga aklan. Ba't naka-experyensa sa gihapon kita makaron itdaya karanga pag-ilinuga, no? Bangod niya ni sa pagag itdaya karanga habagat season, no? Now mga katropa, nasa idagom sa gihapon ita yellow warning, yellow heavy rainfall warning rong probinsya makaron ita Antique. Pero sa may parte ita part Malay, Navas, bao kabasko kita matodro pag ilinugan ito karon. Kasi iyang ani, no? Una gid mga katropa. Ag raya karanga si Bagyong Inday. Sa latest update itaton karanga NDRRMC. May una na, no? Nga 17 nga mga nagkagamatay bangod kay Bagyong Inday. Aghagos na pektuhan kara rong lugar itaya karon nya Mindanao. Iya sa Western Visayas. Sa uton na Iloilo, bao insug obat daya karang tubi ba mga katropa ro mapanimagay una maka. Agro sitwasyon man sa aton makaron nya probinsya Karataklan, may mga karsadahon kita eh. Nga hindi pa makaron maagyan. Bangod sa kahumok itagugta nagkagatumba rong mga kahoy. That's why nag-abiso ro pila ka mga barangay or LGU sa mga biyahero naton nga hindi anay maagyan ro pila ka mga pangarsadahon sa probinsya nato daya karang aklan. So nagpagawa kabiit abiso raton karang LGU tangalan kapin sa mga motorista at biyahero nga iwasan nga mag-agi sa may parte tawili. No? Partikular una karon sa Bugtong Bato Road tangalan bangod sa uwat at sigidas eh, no? Rupag ilinugan kabasko. Nga nagaresulta it pagkagahugog it mga bato halin sa mga bukid una sa nasambitan karon niya lugar. Kinaangan niya gi karon niya malimpyuhan niya gi mga katropa eh. Oh, masigwa ta katon ka landfall daya karang bagyo. Posible si gyapon. Nga kabay hindi man yan eh. Nga bangod sa bastante rana karang pag ilinugan, may mga porsyon niya pwede magbina. Kapin sa mga flood lying areas naton mga katropa. Bauman raton karanga libakaw. Naghimo man clearing operation ay may natumbao na karon yung puno ita kamansi. So nagpatigayon na karon sanda ita clearing operation rung personnel ita LDRRMO Libakaw matapos makabaton sanda report sa sangka concerned citizen nga may una man nga natumba karon nya puno mga katropa. So sige na, no, agos ro pila ka mga lugar sa probinsya mga katropa may mga nagakahugog ka mga bato halin sa mamukid nga porsyon ikaw mag-agi-agi katimu abe matood bao madagasa katimu matood namaman sa mga nagakatumba magkaroon niya puno
1: Pusay! Pusay!
0: Pertigid, no? Kadelikado makara mabasa-basa makara, no? Aro Chempo. Antes rong tanan, ha? Good morning, Gid. O, kapi-kapi ang Gid, anay.
1: Good morning!
0: Kay, SG Zolda MJ, good morning. Good morning. Sa may Manila, no? Nagapinamatig yung makarakaton. Right, kay Dang Villanueva, what ugan una sa Makati makaron? Bao, sana. Good morning. Ayos ta katropang Dang, ha? What at ugan? Kay Rhodes Salvador, good morning, Ged.
2: Good morning.
0: Pinamati ba? Nagkakapi-kapi man makarao, ha? Nagabiyahin man makara mga katropa, eh, no? Shout out man, no, sa mga taga Bilin, no, sa mga taga Barangay Alfonso 12 Libacaw. Oh, happy Sunday from Pulilan, Bulacan. Oh, good morning, Ged.
2: Good morning.
0: Katropang sa Olda MJ, no? Sa Olda family, no? Sa mga katropa na ito na, good morning, Ged.
2: Good morning.
0: Sa Ilig, and of course, sa Kulas, no? Kay Rhodes Salvador. Harong pa, Ged. Dura na nga, bukababo. Tarang kape, pilaw, tang katasa, siguro, yung mga naubos ka na. Ay, sakto, ginbabi mo ito. Ay, mga may gamit kita man na katropang araraton ka na nga tiyempo. Pero may mabunga na kita, mga katropa, ita update, no? Sa aton magkaroon niya DOST Pag-asa Metro Manila. Gajima Kiswani, good morning, Gid. Watching from Bacoor, Cavite.
2: Good morning!
0: Brado, wamatuga na makaroon. No? Iyag ang Gid sa probinsya at Aklan kasi kabi, iya kita ro habagat eh. Nag-sentro kita sa Iloilo, Capiz, Antique, Agraya, Karanga, Aklan. Tapos wag yung pibabaw kita sa red heavy rainfall warning, mga katropa. Kay Randy Santisas, good morning, Gail. Bawa nagapinamati man makaraw.
2: Good morning!
0: Madyang magapit, amatod sa Dungar, ana karanga radio, makaroon na. Santisas family, good morning, Gid. No? Nagapinamati man makarangkaton. Okay, mga katropa, harani kita sa update. No? Pinagi makaroon sa aton karaga DOST Pag-asa Metro Manila. DOST Pag-asa Metro Manila sa weather update. Stand by.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Yes, DOST Metro Manila para sa weather update. You had.
4: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw nga ng Linggo, July 12, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy pa rin pag-iral ng southwest monsoon o habagat. Kahapon nga po na umaga, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Inday na may international name na Bavi. At ngayon po, ito ay nasa may bahagi na ng mainland China. Dahil nga po sa paglabas ng bagyong Inday at inaasahan natin na mag-dissipate or malulusaw na nito sa mga susunod na oras, susunod na araw, ay ihina na rin po yung epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya inaasahan natin sa mga susunod na araw, mababawasan na yung malalakas na mga pag-ulan. Ngayong araw, umiiral pa rin ang habagat, particular na sa Luzon at Visayas. Mapapansin nyo, may mga kaulapan pa rin dito sa may bahagi nga ng western section ng southern Luzon at maging dito sa may area ng western Visayas. Posible pa rin ang mga pag-ulan, particular na nga dito sa may area po ng western section ng Luzon. Kabilang dyan yung Ilocos Region, sa Bataan, Zambales, gayon din po sa may area ng Occidental Mindoro at maging sa Antique. Sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas, pwede pong medyo maulap na lang yung kalangitan, bagamat sa may area po ng Northern Luzon, particular na sa may Cagayan Valley, maging sa may area ng Bicol Region, mas mababawasan na po yung mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, dito po sa Mindanao, mga localized thunderstorms naman ang mararanasan. Samantala, meron po tayong minomonitor ngayon, no? Isa pong low pressure area na nasa mahigit 2,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon po, itong low pressure area na ito ay maliit naman yung posibilidad na maging bagyo. Pero patuloy pa rin natin itong imomonitor. Sa ngayon po, ay hindi naman ito nakaka-apekto pa sa ating bansa. Kaya po manatili pong nakatutok sa mga update ng Pag-asa, particular na dito sa minomonitor natin na low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 5 a.m. naman po, may naka-issue pa rin tayo ng weather advisory. Ito po yung inaasa natin na posibilidad pa rin ng malalakas na mga pag-ulan na maaaring maranasan within 24 hours. So today po, posible pa rin na kung minsan may malalakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Occidental Mindoro, sa Antique, gayon din sa Bataan, Zambales, maging sa Pangasinan, sa Benguet at La Union. Samantala, by tomorrow, posible rin po na kung minsan may malalakas na pag-ulan pa rin sa bahagi naman ng Ilocos Region. Dahil po dyan, patuloy po ang paalaala ng Pag-asa na mag-ingat sa mga potential o mga posibilidad ng mga flash floods and landslides. Itong mga pag-ulan po nito ay epekto pa rin ng southwest monsoon o hanging habagat na Kagaya po nung binanggit ko kanina, posible po na sa mga susunod na araw na ito naman ay hihina na. Today naman, inaasahan po natin ang mga malalakas sa mga pag-ulan pa rin sa may bahagi nga po ng Ilocos Region, gayon din dito sa may area ng Bataan, Zambales, at maging sa Occidental Mindoro. Ang nalabing bahagi ng Luzon, makararanas naman ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Sa may bahagi po dito sa may eastern section ng Northern Luzon, maging sa may area ng Bicol Region, posible po no, mas mababawasan na yung mga pag-ulan. Possible po mga cloudy skies o maulap na kalangitan na lamang mararanas. Sa may bahagi naman po ng Kamaynilan at karating ng mga lalawigan, posible din medyo maulap na kalangitan na lamang at kung minsan po may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Yung agwat ng temperatura natin sa Lawag nasa 26 to 32 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 20 degrees Celsius, for Metro Manila 25 to 31 degrees Celsius, for Tuguegarao raw po 25 to 37 degrees Celsius, habang sa Tagaytay 23 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi naman 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog din ang maranasan sa Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands nasa 25 to 29 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 30 degrees Celsius. Mas malaki naman yung mga posibilidad na kung minsan may malalakas na mga pag-ulan pa rin sa Western Visayas. Habang ang nalalabing bahagi ng Kabisayan ay makararanas naman po ng mga cloudy skies o maulap na kalangitan kung minsan may kalat-kalat na mga pag-ulan. Yung agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. For Metro Cebu po, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Ang kalakhang Mindanao naman po ay makararanas ng mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. At kung minsan, may mga localized rain showers and thunderstorms. Mag-ingat pa rin po kung minsan yung mga thunderstorms natin, minsan nagpapabaha pa rin po ito. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Yung agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala na po tayong naka-issue na gale warning sa ngayon, no? Bagamat posible pa rin medyo maalon, particular na sa extreme northern zone. Ang bahagi naman po ng Luzon at Visayas ay makararanas ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalong karagatan. Iba yung pag-iingat pa rin po, bagamat pwede na maglayag ang mga sasakyang pandagat, yung mga maliliit na mga bangka, kung minsan po, lalo na pag may mga thunderstorms, nagpapalakas yan ng alon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po, mga kababayan. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:34 na umaga at lulubog ganap na 6:30 po ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa dalawang websites ng PAGASA, ang pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan makikita nyo po real-time nakamapa yung iba't ibang mga warnings, kagaya ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, at flood advisories sa buong mansa. So makikita nyo po yan real-time dito sa iba't ibang mga social media platforms at websites ng PAGASA. At live naman po nagbibigay update mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Sunday sa inyong lahat.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Right, thank you so much no, sa aton karaga DST PAGASA Metro Manila. No, so magayo na mga katropa, raya karang bagyo. Nakaguha na ito aton karang Philippine Area of Responsibility aga ginatumbok na magkara rong lugar it Taiwan paagto ita China kung siin igtura maga landfall ay makara sa China sige das makara rong pagbilinaha man igto makara bangun sa kakain mat dahil karang tiyempo kay Norly Ordonia, good morning. Shout out lang rong Odronia family. O oh, nakaroon sa Banwa Karatangalan. Good morning again.
2: Good morning.
0: Yamig lang gid niya tempo nakaroon kinyo kay Exiol Zenith Ram. No, good morning man.
2: Good morning.
0: Tutok man makara no sa aton kanaga paga ililiba. Okay. Nakaresulta gihapon mga katropa. Ita 17 ka mga tawo, katawo. Raya karoon niya mga nagkagamatay. Bangod kay bagyong Inday nga ra. Raya ay base sa report itaton karang National Disaster Risk Reduction Management Council. No, kusin may 17 rong mga biktima nga nagkagamatay bangod sa landslide kagabanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Rong pugo sa mga nagkagamatay halin sa Malapatan. Sarangani, samtang rong lima, no? Halin sa Kalanugas, Lanao del Surat, agrong Daywaman, halin sa may bukid. Ag may una pagid niya siyam ka mga tawo rong nagkagaduga. Ag anom kara halin sa Kalanugas, ag tatlo man halin sa Malapatan, Tagapindanao tanan mga katropa. So nagabot sa 112,500 rong pamilya nga rapiktuhan itraya karon niya bagyo. Sigon nakapagtao man kuno rong gobyerno itahago 16.41 million pesos nga bulig kapin sa maapektado karang residente. Ay dodo lang, no? Kasi kung may mga ayuda man, mansawa man yapo na babatsyagan. Pero nagabot, natagbo ang gigita, no? Kapi kung may mga kalamidad dyan ang mga katropa. Pero iba nga mga barangay na to, nagapili pag yapot ginatawa. No? Pero mga ayuda, nga naghalin si ibang bansa pag abot mo iya, corn beef. Mga noodles gara mga katropa. Ang aero iba. mabaho pero bugas gara katropa ang noodles. Nga iba ka niya. Dito dati ko tada nga stuck eh. May hugom. May hugom ko no, sinay katropa ang noodles. Pati mo nga ni Karan, nakasamit niya ni siguro man dati. Awa mata. Ay kumabo pa matarong bugas, anda ka na. Kung ba talaga problema, right? Bugas, anda ra mga katropa. Eh, syempre, sa may mabo kita ka na nga nagatawag. Of course, no? May ikabakag, mataray mo. Alen otang. Ay, rusuga, pag idana ka rin, magapit mo naman yung bye-bye. Ay, kung may ana, nagpamunit yung mo sapon, no? Makasangka, sang kilo, at ay mo karawang isda ba? Buhi, kumata. Oh, di ba? Mga katropa. Anyway, no, oras na to. May alas 6:42, no, raton ka nga oras. Kay TJ Noynoy Tanlok Solidad, no, good morning, Gidbao. Nagpinamati man mga
2: katropa. Good morning!
0: Nakaroon sa California, no, kay Lionelo Victoriano Bulia, good morning man. Kay Mama Lorina, no, it Agnonok Island, bawag atutok yun man makarasaton ka nagapag pangalagan.
2: Good morning
0: kid, ha, sa Victoriano Buliag family, ha, kay TJ, okay, keep safe everyone, kuno ang badi katropang TJ.
2: Good morning
0: sa California, magayaw tayo sa habagat. Okay mga katropa, tawan tayo nga net opinion daya karanga nag kagatabo karanga pagpanakawan iya sa Banwa Karat Kalibok. Sambilog sa Dikaraya ro pagpose ita mismo karanga tag iya no, nga si Christina Diaz niya ginapilit Dikara ginabuksan it mga sospek ro pila ka mga stola ag sambilog di kara roanda nga stall nga hakasugod it mga manakaw. Bukot do yun partner. Anyway, may ginsend ako no sa ton kara nga sa caramel no. Partner. So nabugaan it daya kara nga video rong pagpanakaw nga ray.
2: Bullseye!
0: No? Kapin makaram, ugan, sige das yung mataranda kara nga pagbinunutwa. Medyo mga, kwan manyani, isang daraw, mga tik-tik man. No? Ang kagabanan niya involved sa pagpanakawan makara, ro mga minor de edad. No? Iba na, eh, hindi man ako makulong kara. Hanggat sa edad pa akong minor, ay, sige ang man ha. Pero kinikanan ka ra, noro sa bilog sa mga panabata, mga katropa. atin yan ang ginambanan da sa panimagay nag-umpisa raya karang pagdisiplina. Raya karang pagpanakaw sa mga establishment na well, sang kaseryoso rong pagagi. Kapin sa aton karang mga negosyante mga katrong. Oro sa mga manugbakal naton. Bangod may pila ka mga rason kung ginahimo man itawura pagpanakaw. Kasi nagkapabili niya sa garay karang pagpanakaw bangod raya ay paggabag sa aton karang batas. Paggabaga sa karapatan itapilang tawo kapin sa anday karang agin kabudlaya.
1: Bullseye!
0: Bukod at madali nga magpatindog ka o magpanagagan ka at daya ka rin nga negosyo. Ha? Abo nga mga tag-iya kararong nagakalisod, nagakapital, no? Ang ginataya ng daranda ka rin nga tipon. Agon makapagpatindog at daya ka rin nga negosyo. Nagatrabaho itapila ka mga inuras. Agod mapalago

0: kramiton tra na mato niya bubuo ko ning suspect nga raw. Wa pait dayar nga kwan raya karang gambong basira no sa bukid dai karang STB. Ah di wan bilog sandar sa bilog ng jacket. Dumagagan. Tapos mabalik mo din mo na matamatan baga nang da. Aranda karang kwan pagplaster baga oh balik-balik sanday basi mitawo man mana matamat yang man mana kita. Matindi man randa karang abilidad may isog parobot ko sa bilog wa pait daya karang kano wa it daya karang tabundo anang hitsura ho ba kitang kita kita sumaya karang Stevie mga katropa well aware dapat karang aton karang mga negosyante o galing kung nagabantay ng mga negosyante sa mga manakaw abaw mga katropa nagabantay man ha nagabantay ba mga katropa daya karon yung mga manakaw sa aton karang mga negosyante. Mau katindir andaman karang abilidad ang sige na sa Japon ro mga panakawan ni sa aton karang kalibo bukod niya ni sa kalibo as budi sa bilog karang probinsya karang Taklan mga katropa so sa bilog sa aton karang pagbinag-binag gaban nga naga involved sa panakawan daya karang mga minor din kasi nga ni nagasalig no? Nagasalig nga hindi man mana kami makulog ay dapat nga ni padawag sa 12 anyos o pong tag-on day karang kaso or edad ko mga minor din edad nga ranga. What a mga Roy Bacara pabalik-balik no advice at otoridad tapos atong mata gabi mga Spider-Man yung mata na sanda na nakita umando Steve eh. Siyempre kung hindi pa makita Steve eh wala pag ako ha? Agraya karang pag ilinabo it mga kaso dahil karang pagpanakaw sa mga establishment gagina kakipan it mga minor di dad ha nagatao man ra it pagag mga katropa.
1: Bullseye!
0: Bukod nga mang raya rupag gabag sa batas. Kundi may palatandaan nga may mas madagom nga ginaatubang rupila ka mga pamataan on sanda karon nga pangabuhian.
1: Bullseye!
0: Ha? Raya ka nga mga minor di edad. Kumbaga nagapa develop pa ang gidi no randa karon niya pag-iisip or decision sanda karon niya pagpangabuhi so maabo nga mga posibilidad kung hamat may mga pamatanon nga gakip no sa nuraya karang pagpanakaw or sa mga bukot tama nga himuon posible base sa mga impluensya itdaya karang barkada kakugangan it advice alin man sanda karang pamilya agrong kapobrehon well wala na itong ginakuan pero rupag para ako man yan nasaga man try pero may mga rason kung haman man diba sanda karang pagpanakaw o galing siyempre bukon at tama raga maginimo man sanda daya karaga porkit nagakalisod kita sa tanan sa pagpangabuhi mag pinanakaw kita sa ginakabudlayat daya karang iba di ba sambilo gidro kon karay no ro advice alin sa ginikanan or may mga impluensya it mga naga napapanood lang da sa or nakikita sa mga social media may mga pamatanon man niya naghihimo kara bangod sa kagugangan it pag intindi sa mangin epekto it andag karon niya mga nangin disisyon no so mabahorong epekto it daya karang ginihimo ng dakapin sa aton karang mga negosyante rong mga may tag-iya it establishment or negosyo nagakalugi man ra sanda karang produkto nga nagakagaduhan

agro mga empleyado pwede nga maapektuhan kung maglala rumpag kalugi kara itan negosyo. That's why nga napipilitan rupila ka mga establishment kara nga magdugang it mga tikang or seguridad or magtaas it precious kwanda kara nga produkto agud mabawi randa kara nga duga kara nga kita. No? Mga katropa. Oh, ay ro ka buugang gid pagidakpan daya kara nga mga manakaw. Ay dagon gid no, sa aton kara nga police station. Pero kung ang matra aton man niya batas unfair man eh. Aman. Ato nga nga bilyon-bilyon rana karangang pagpanakaw mga buaya to si Babaw. Kinangan imbestigahan ko ba? Kabaabo pa nga pag-imbestiga. Ay kung madakpan man, ay datong gid. Bawo, insakto man timing man niya naka-hospital arrest. Bawo sa nagpaganakit roli og mga katropa. May alas ay 53 no raton kara nga oras sa ay sa pila ka mga minute-init no nga mga topiko nga aton kara nga pag-istorya ang panumbalikan tanay no after gamang itapila ka reminders kali standby

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, masarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamuman nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tulis sa nawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: XFM.
9: The secret of health.
10: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
11: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatsyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
3: Plus gold.
10: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
11: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagbagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagbagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
10: Amo na kalaba ha.
11: Amo lang kung paano nila takso na.
3: Sanson Plus Gold.
11: Ang manami sini sa Sanson Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gali kita sang Sanson Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yas nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
9: The secret of health.
10: So, if constipated, maginom sa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
11: May fiber ka na halin sa Sanson Gold Capsule.
10: Oo.
11: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang ton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
9: The secret of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanson Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sanson Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
9: The secret of health.
3: Sanson Gold Coffee Mix.
10: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hariyo sabi sa Sanson Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sanson Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sanson Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Sanson Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine. Sanson Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain.
9: The secret of health.
12: FM.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sanson Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Sanson Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom inom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Oras, mga katropa, alas 7 sa isa agahon. Daga para balik kita mga tropa no sa aton magkaraga pag ililiba programa karon nya Bulls Eyes sa ding edisyon ni taton karaga pag talakay.
1: Good morning.
0: Anyway, mga katropa no kay Razel Beltran Zapico no nagatutokman no sa aton karaga pag ililiba magkaroon.
1: Good morning.
0: Mary Baltasar no good morning. God bless for us. Yes, good morning man.
1: Good morning.
0: Mary Baltasar. Man, no, sa aton karga paga ililiba mag hindi ka na magbuhay no magka-check kita no itaraya karga police report aga sitwasyon no ko aton karga palibot sa aton karang pila ka mabanwa sa aton karga probinsya kara ita katropa Christian Villanueva anti sorong tanan mga katropa no pagkilaga na tong kinyo dahil karang Santon Plus Gold sangka food supplement mga katropa. No, mabahaw ra na karanga benepisyo pag-abot man sa aton karanga kagawas. Bangodraya himo sa mangustin no nga may santons. May mga antioxidant nga nagabulig no nga protektahan rong mga selula no kontra sa oxidative stress. May ampalaya man ray mao no nga pwede gid nya makabulig sa nga mapabilin. Norong normal nga blood sugar bilang parte ita may daayad ka lang kagawasan no, sa aton ka nagpagpangabuhi. May malunggay man no, may vitamina, mineral ag antioxidants nga nagabulig sa aton ka nga kagawasan. So may garlic no, nga pwede ganyan makabulig sa aton ka nga kagawasan or sa aton ka nga tagipusuon na abnormal nga sirkulasyon itaton kara nga dugo. May spirulina man no, may protina, vitamina aga pila ka mga nutrients nga pwedeng makabulig no sa aton man kara nga kagawasan. No raya kara nga Santon Plus Gold mga katropa no produkto ra itaton kara nga Yes to Health Incorporated ang mabakayra no sa aton kara nga pharmacies, drugstores nationwide. So 100% herbal extract. Ag mga katropa, hindi na ito yung pilakrana karang sachet. Bangod, pwede na ito magamit sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Kung may mo karang asang kabanig, it's Santon Gold Capsule, pwedeng-pwede na ito na gamiton. Or may mo karang asang kabanig, ita premium D3 soft gel capsule, or asang kabanig, ita turbo food supplement for men. Kung wa ka ron, pero may mo ka mga ka-sachet, it's Santon Gold Coffee. Lima ka mga sachet ka ron, ha? No, kay man, every week, pwede ka, no, nga magdaog, i 3,000 pesos. No, ibutang nga mga katropa sa envelope, butangan natin mo karang pangagan, address, contact number, agri mo karon niya signature. Ag ihugog sa aton karon niya mga drop boxes. May na karon sa Ruel and Junior Barbershop. Ag may una man kita karon sa Parmasya Gomez na drop box. Ag iya man karon si istasyon naton, Experto Road, Tigayon, Kalibo. Kay man, pwede kita ka magdaog. It first prize, 50,000. Second prize, 30,000. Third prize, may 20,000 cash. Ag may 10 consolation prizes kita nga tiga, 5,000 cash each mga katrop. Ano, hindi mo kung ikaw dumaog ka? Alright, okay, si Karon Tanay rong mga natipaw nung balita ni katropang Christian Villanueva. Magalima, no? Sana karon niya area of responsibility. Katropang Christian sa report. Standby.
2: XFM. Police report. Police report.
0: Yes, katropang Christian sa report. Good morning.
3: Yes, katropang RR, no? Good morning. Sa tokan ng mga soaking yung matagap pagamati. Mauranon nga daw krak. No, ita Domingo. But anyway, sa atong karang pagsikir na ito, no, ita pila na itong mga police station yan, nakita sa atong karang Kalibo PNP, na kung singa nakakasang ka-aksidente, no, nag-gatuhaw kara, sa bahay sa atong karang sa bito sa atong barangay poblasyon, sa BE amang, no, katupang RR, sa daya ka sa convenience store, na nga ni Hay, do involve, direkta nga sa ka-trial, sa investigasyon, no, ita atong karang Kalibo PNP, nagga-park si Gonorrhea karang tag-iya nako sa gilid ito ka na convenience store. Gamiging bakay, no? Ay pagbakay na na, ni nagawi mo sa tricycle. Naiwanan na daro so nakaandar ka do ya karang makina kara katropa nga RR. So may una tanga sangka mental challenge sa atong yung pangod nga naan magi sa karang lugar ang sinakyan na ta ya karang tricycle.
0: Oh, ayos ah.
3: Oy, bakon na bakon gay para ya kare katigwan ta bakon magpadagagan, diskan pa paano. Kung galing rin ang padagagan, diretso ta sa salaming, no? Ito ya karang konditor. So basag ano katropang RR. No, ya karang salaming, aga de ya karang tricycle, no? Hay ya temporary sa akong karang kalibu PNP. Ay ta ko ano ra na karang disposition dahil nga niya ang ayang sokton man ano. Mentally challenge ya to ay tong ani
0: niya. May yabit a siguro ra eh, no? That's why nga nakapanaw matay mao. Isang insakyo nagsingkisting alim naman pero pag manihar ka naman.
3: So, nakayabit eh, mukha tropang ar-ag, nag-under sa makina. So, kumbaga ay pwede ano na makambya at tapanaw na. Tayo may giging bakal, madali rin ako ng at driver. That's why nagpanaligban doon ni Mau, nag-kumpiyansa man ni Mau. Nga huwag ito at maaling ka sa nakatricycle o galing. Eh, siguro ay medyo may asiran man dunay kana mentally challenge sa tayong manghod sa pag-drive drive yan at ang i-drive ban aga sa tangan yung record ah no sa sayaming ito yung convenience store basa kita
0: eh nakapanaw no, taro ko nakapanaw taro mentally challenge nga turon
3: niya nagpanaw pero king ko mat ano no gagas matay ka itong kapulisan kung galing nga ito ang asiran tananda nga may differential spinning ko katropa nga arigay tangal pangutana so nagbabahayad ka na. No, hindi ka sa gaming.
0: Ay, kung may pamilya man na itong mentally challenge, ay dapat di ka ito pasabto na eh.
3: O galing, kung ako na bigat itong pangaraming diligence man, no, raya karang driver, kasi dapat ay, ngayon may po karang drive, tricycle, dapat ay automatic ina-off ni mo, no, yes. Mo karang makina, para hindi maalit ka itong pangarar. No, hindi man matakaw, abim man ako nga. May tayakawon, no? Ay diet ang itimunan ng nag-andal. Panalig na siguro yung mao. Ang harap, anayin ka itong pangarahan na tabo. No, sa makaroon, di ako suka ko sa diya tatong kakalibong PNP, no, raya ka lang at tricycle, ag kung ano ka lang, kung natumban ka na disposition, it aton ka lang kapitan sa mitan ka lang diver, ag di ka lang convenience store, ka lang katropang RR. Right. Sa ito, pagkikadong ang pagiging mga report, ha, no, dahil ang mga tikoy, ano man yun, no, bawal nag-atake man sa pila itong mga stall.
0: Oh, aray, maugan-ugan, makaroon eh, mataway-tawhay.
3: No, kapit kung maugan, nabili sa nipong batsagan. Kapit Pasko, grong buhos ito ugan ay kanami rin po log, ag, hindi, ano po panuhan, yes. Mga nagagasak, nagagabog.
0: Season ang dara makaroon, katropang Christian. Inog-harbis nanda.
3: Anong season? Nanda season, pati ini mo ron. Ito tayo mo ba nanda sa grupo?
0: Wawa man ako na.
3: Ikaw kung naro leader, mani ka tropang grero.
0: Wawa pa may gatot nagareklamo ah.
3: Wawa pa man. Sinaadlaw rami, utaw nun. Abang-abang yang. So kaya sa tropang ano, nagpa-dum-dum gidro na ito nga sa kanigosyante ka sa atong karang maikmang o di patapos na may unang karang paghana kung magsugod o magpanakaw mawa pangitag nga ra sa atong karang veterans yung tali karang kikingay na tuwag sa likod ito atong karang provincial hospital. So dahil karahay base sa nakarang Facebook post no hay it nga sigol na gitupuksan mga pek sa pila ka mga stall pag sa tog do ada good so ni blatter man putra ita no nang tengo galing hay pumalik ta kaya ako na rin sa pasto speak pala puro hay ko una hay medyo wa pa man makwan ba dakpin no at de nga impay ng iwan pa pero kaya mo dakpan basi sa patlo ko pa RR no ba dakpan yon at de may tumamat kung mga CIC na to niya rong mga info gay wag ita no hay pauli man kaya po takto nga kuan at advice ni tatong karang DPA DPWH na kon WD tapos WD at plato niya ng si PD, pagkagawa, kinakadaw, balik pa. Kaya ka na pagpanakaw ka itong pangarar. So, dahil rumalisot, apat, no nga, namimihasa uta. Raton ka na may panggol, datong ka na mga ICL ka na, no, upang RR. O galing, hey, pasalamat man, no, no kaya ka na nga, tag-iya sa kaya ka na nga residente, tanda ka na nga tubang, itanda ka na nga pesto, nga, isida, nga nag-report sa itong nga kalimu PFP, aga, dahil karoon, magpamatsag ka, no, nga, rin, aga adagipan nga si Sondra katropa ito nga gli si Sondra katropa RR no ay magdahan dita mo no hambay ko nga ni kung gapan ako ka mo magaong no katropa RR oh hambay ko ay kung ginatakawan ni pagay hapon pa magaong ka mo ago di buksan ko no kapag katropa sir ko magkabudlay ituro galing ituro yung parang gustong atakawan ha huh?
0: Di ba, mag-uoy pa si Kusanda, no? Ay ba, mag-uoy ka't imo nga manakaw ka. Eh, siyempre, mag-uoy man rotag iya si mong sitwasyon. Siguro, siguro at dahil ka nga kwarta ra, ay duga nga na lang, no? Ra imo nga ginahinyo nga takawon.
3: Actually, sa mga trupangar, manakapagay, Paul, ante, matakaw kami na mga atos at agaga, ha? Book tahan or do ako ano man tanga pwede matya namon o kung pwede kani ibutan sa guwa o amung karang gusto takawon o na may kwarta may phone o at least ay taong kakatropa karar
0: ag mas mayad kung rumaman na kaur nga magdagalat dahil karang nga weaver na damay pinirmahan bagay sanda
3: oo nga wat reklamo matambo hindi watag watag kaso tropa karar ay galing eh. Kung ka din nagdayaong, ay, dahil ito ron, may tasok din yung katropang arare. Maray mo, magsugot pa tari, mo ka nagiyang an, ay di, happy together ka mo katropang arare.
0: Grabe, tari mo mo rin ang pangbanat, ha? Oo.
3: Eh, pre, ito may bawal kita, ha? Magpanakaw, bukot aron ipan, oh. Kumbaga, wat na ron kita, may tututin ka magpanakaw sa kita katropang arare. No ay bawal kita ron kung madapag ka mo may dekagito ng kaso ron sa pangarar anyway sa ato pagkito na pagkama-report tabo kita sa bato ka natin Washington at bato niya ka na sa Katrini 4 Anyos na babae naging kitaya kay alias Aldi no saging himo ka ron na himo ka ng anti-illegal ko pa operation ni tatong ka ng makapulisan sa atong ka ng bato ka natin Washington ba ng alas 4:50 ka na. No nga ko sinya karon nadakpan nila kang suspect samtang nagapangunta na taya para sa parang illegal nga numbers number games or bookies nga ginatawag na na kung sinya karon ay kumbaga ay kapareho ra ito yung natawag na ito nga SPL o galing wa kita ito nagkakaigo ka ng resepta or pwede panabi pa na magaling sa concern agency so day kapas na sa political decree number 9287 agya na kumpiska no the patrice kay 100 pesos sa markman mga papel gamit bitang nga koteko no sang cover book mga ball spec dayo ka mga pouch agya kabitugan ka ng 1,107 ginapatikan sa koleksyon ito kaya ka ng mga taya so sa makaroon sa constitution tanto ka ng Washington municipal constitution ka ng suspect para sa nagigyo ka ng disposition ag pagpasaka ito nagkaigo na kaso ka ng katropa. Pero anyway, kita ito ka natin po ng mga report sa pagsikat natin sa ito ka mga politikon sa karas na ito ka Provincial Taklan. Report pagaling sa Kalibu PNP. Ako si Trupang President Pawid, Katrupang Clip, at XFM, Kalibu 96.5, ang Katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Good morning!
0: Thank you so much no, sa report ni Katrupang Christian Villanueva. Magaliman, no? Sa nagkaroon area of responsibility. Alas 7:20, mga katropa, no? Raton karaga oras makaroon. Baka namin ito, nagrabit, ah. Magamig-amig raton niya, tiyempo sa Giyapa. Ah? Anyway, may mga nagkutana, no? Kung hasta saan oray karaga pag-ilinogan. Nagapagag sa gihapon makaroon mga katropa rong padayon karanga pag-ilinugan sa pila ka mga parte iya sa aton karanga nasyon. Agraya High Hasta Pasigon sa adlaw karang Martes or July 14. Sunora sa forecast no itaton karang Dios ti pag-asa no aga ginpagawa man ret aton karang State Weather Bureau maapektuhan ita southwest monsoon or habagat rong mabaho karang parte it nasyon nga ginaga uman magadaga it mga serye na ya karon nya pang ilinugan no July 11 to 12 o kapo nagrahi karang adlaw may 100 to 200 mm or millimeter mga katropa rong area karat Sambales, Bataan, Ag, Occidental, Mindoro Raya kun man o kadamo rong ugat. 50 to 100 mm man rong area at La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental, Mindoro, Romblon, Marindoke, Palawan, Antique, Agrong, Probinsya, Karat, Aklan. Capiz, Iloilo, Guimaras, Ag Negros, Occidental. No? July 12 to 13, may 100 to 200 mm rong Zambales, Bataan, Ag Occidental, Mindoro. 50 to 100 mm rong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas Oriental, Mindoro, Romblon, Palawan, Antique, Agrong Probinsya man it Aklan. 13 to 14 or July 13 to 14. No? May 100 to 200 mm rong Zambales. 50 to 100 mm rong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Bataan, Pampanga, Ag Occidental, Mindoro. Bangod sa maabo nga partit atong karang nasyon rong nag-experience makarat dahil karang pag-ilinungan makaroon karang Domingo. Ginakabagak adit atong karang Weather Bureau nga rong padayon karang pag-ilinungan hasta pa itadlaw karang Martes. So pwede nga makaresulta it magawakan karang pagbilinaha or landslide mga katropa. Sa mga katropa naton karagaraga tutok. Yes, good morning kay Manuel Niemes. Nagapinamati man o nagkaroon sa may Sitio Igbao, Hanlod, Libakaw, Aklan. Good morning, Gina. Patamyaw man kami o nakaroon itmayan niya gahon. Basam talaga kapi-kapi man makarahon. Sa mga ganon karang agahon. Kay Floresa Marte, good morning. Watching from Bacau Norte. Yes, nagapinamati man makarangkato, no? Kay Cloyd Belton. Cloyd, good morning. Kay Wawi Season, good morning man. Nagatutok man makarang, no? Sa ton kinagapag ililiba mo. Kanamitom na ton magkape. Pero, kung kita nagkape mga katropa, pili o na ton makaroon niya kape kapin makaroon may gap tempo mo gano magablan karakaton no hay nagapangapi pero dapat rong kape nga ton karanga pilion rong Santon Gold Coffee Mix saman na raya nga kape nga rama katropa nagapabasko gidra no ita ton karanga resistensya wag kara ita side effects may santon malunggay spirulina graya karoon niya garlic mga natural karanga sangkap nga makabulig kontra sa nagkakainyain karanga bagatian. May glow tatayon man ra ang collagen para sa mangin makinis ang marami ka nga panit mo. Nagkapi ka goon na nagmayrayad para imo ka nga hiya. Produkto right, aton ka nga Yes Tolta Incorporated ang mamakarano sa aton ka nga pharmacies drugstores nationwide. Kay Floresa Marte, good morning. Watching live from Bacau Norte. Good morning, good ha? Katropa, no? Thank you so much inyo karang pagtutok pag pamati sa aton karang programa karoon niya Bullseye. Sa mga katropa na aton na karoon niya nag-monitor pinagi man sa inyo karang antik sa tag sa mga radio. Thank you so much. Nag-monitor sa inyo karoon niya Facebook. Thank you so much. Good morning! Sa mga pila ka mga balita nga wala ton ka rana talakay pagkatalakay yun ta sa pila ka mga news and public affairs iyan ka ron sa XFM Kalimo. Magay riba magakililitaw magkita karon hinaga karaga adlaw.
1: Pusa.
0: Kinay ka ba programa iya karon sa Heads of Makalibot. Ang kibana ton partner technical side katropang Noel Estellero. Sakay itaton karanga patrol katropang Christian Villanueva. Sangagan man itaton karanga station manager katropang Janalinas Canyo. Taton man karanga CEO Dr. Remilito Oy. Ako man din yung karoon niya naging kibahan katropang Ararkulas. Ngayon kayo, Juan, it may rayad karagagawin ito. XFM 96.5 Palibo ang katropang.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta dapuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Yes!
16: The secret of health.
17: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Doc Leo.
18: Yes sir Josil, katungod may mga imbalances kita sa sulod.
17: Okay.
18: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot, tig sa aton sunod nga panimalay.
16: The secret of health.
17: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
18: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
17: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang nasa guwa mo. Dili mo blame chin yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
18: Budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kung padalman tagit, hindi mo manabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalilain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
12: Santone Plus Gold.
18: Ang Santone Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga mood Ronaldo, ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo-paminsar taanay makarelax ta.
16: The Secret of Health.
18: Ang moringa nga sangkap sa Sunthone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
17: Short-tempered ikaw.
18: Yes, so.
12: Sunthone Plus Gold.
18: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthone Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton siringa nerves. Ngi isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton siningan nerves, problemado.
16: The Secret of Health.
9: Subukan mo ang Sunthone Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa'yo. Sunthone Vitamin C.
18: Para nga masigurado pagid, magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton siningan immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian. Lakip na sa mood swings nga problema sa kalabanan sa makababainhan. Ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang Vitamin C.
16: The Secret of Health.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
18: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin na production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ipagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
17: So ang Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Sunthone Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
18: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
17: Oo.
18: More ka sa ginatuog benefit.
17: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Sunthone Gold Capsule.
18: Mm-hmm.
17: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh.
18: Mm-hmm.
17: Arad ang Sunthone Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actualing glutathione isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa yun, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dahil napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
16: The Secret of Health.
17: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Sunthone Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
16: The Secret of Health.
12: XFM. Sunthone Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Sunthone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Sunthone Plus Gold.
12: Plus pinalakas, Sunthone Plus Gold.
5: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat a Sunthone Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
12: XF.

0: Isma, Ketropa Philippines at their time, alas 7:40 sa agahon.
1: Eksperto Legal, reinyong klinika legal sa kahanginan. Para sa katuyuan ng mga tao'y pag-isayod at laygay sa mga katrupa sa kahanginan. Para sa pagsabat sa pila ka mga pangutana, kaangot sa kinamatarong at kadaisaga. Mga katrupa, Hayrar, Eksperto Legal. Sa XFM 96.5 Kalibo, reinyong klinika legal sa kahanginan.

0: Roberto Ligar.
1: Maya Danya Gaunu Zone, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 towns sa Lindsay Eastern at Western side. Ilan kanya probinsya at clan, kama naman sa Kabilugan niya, 327 ng mga kabarangay sa Bilog nga probinsya. Welcome, welcome, welcome na sa ating programang Eksperto Legal. Magkaroon niya adlaw kita Domingo, Julio, 12, 2026. Agi niyo kanyang makaibahan, ako si Katropang Marian Tolinto.
0: Eksperto Legal.
1: Uy, mga katropa, ibahan niyo ako sa isang oras sa ating pagpangalagad. Magkaroon niya agahon para sa tanyang programang
0: Eksperto Legal.
1: Hasta kita talas 8:30 mag-ililiba. And pupasan siya ni kang mga katropa, wani kita at Facebook Live magkaroon sa atong kanyang programa. Mangod ba'y masako o linyada na atong karoon niya bilang ka mga katropa. Well, pwede mo sa gapon kang mga katropa makapa-shoutout pinaagi sa atong karoon niya hotline number, sir, 998-591-5186. Sa mga gusto runa nga magpagrita, magpa-shoutout, pwedeng-pwede gid ka mo ka-text kung katawag mga katropa. Again, sa ito yung hotline number, sir, 998-591-5186. So, good morning man sa ito yung mga OFW at yung mga katropa nga mayo isa ito yung kanya probinsya at Taclan. Apang nakatutok sa ito yung mga XFM Radio Mobile app. Happy, happy Sunday, everyone. Happy weekend. Kamusta? Wow, magasagasa. Aton kanya panyampuhon. Rekaroon niya weekend. Kahapon na daw ito Sabado. Aba, napurnada taro pamanaw karat iba. Pangod niya ni mga katropa, hay rekaroon nga maugan. Gidaan na aton kanya panyampuhon. Gabi yun pag-abot it hapon. Sigidas, gidaan na rin pag-buwit. Ugan to the point nga ni nag-abot kita sa red rainfall warning, no? Iya sa ito kanya probinsya at Aklan, agkapit yung mga probinsya iya sa Western Visayas. So, stay safe, stay dry. Aga, maghigo po tana kamurun at mainit-init karon nga sabaw o kung mainit-init karon nga ilim nun mga katropa. Dapat ha, pangalagaan ninyo rin yung kanya ikayong gawas, magkaroon niya tiyempo itag-ugan para makalikaw kita sa mga bagat na. Well, good morning man sa itong mga katropa rin ng bagong bugtaw. Abay, sana all nakabugaw-bugaw. Good morning man sa itong mga katropang nagakukapi-kapi gun. Mga katropa tang agahon pa nakagaha. That's why nagapupamahawot ana sa pang orason nga ra. And of course, sa itong man yung mamahugod, yung mga tricycle drivers, van drivers, jeepney drivers, bus driver, yes, atong kaya probinsya itaklan. Maskin maugan, magasa rodagan, nababasa sanda it sa guso, ay palang yapon sanda, sanda kanya pagbiyahi. Good morning kinyo mga katropa. And syempre man, ha, good morning man kay Attorney Darren May Astus Tokes. Kuha itong kita ka mga katropa nga legal expert sa ilog, sa pinakamahugod, pinakadedikado ag passionate nga klaseng abogada. Maskin huwag mo yan sa ating kanya probinsya at Aklan, abaw gita. Hindi gita mo mawaga kada Domingo yan sa ating kanya programang
0: Eksperto Legal.
1: Well, makanyagahon mga katropa, ibahan niyo man ako. Ag kung kamo is may concern, pangutana, ag makarelate sa ating kanya topic, kung makanyagahon, pwedeng-pwede gita ka mo ha, magkat-text. Bukod makatawag sa itong hotline number, sir, 998-591-5186. Wala oras sa itong mga katropa, alas 7:44 na sa kahon. And speaking it, mga amig, karoon niya panyampuhon abaw. Kasi, although kagabahanan sa mga Pinoy ay mahilig magkape, may una matanang bukon it coffee lover. Ayara mga katropa, sa bilog sa mga produkto it Yes to Health Incorporated niya magkapabaskog mana. Dito kanya kagawasan aga abog gid kanya health benefit ag pwedeng pwede gid ang inumon sa mainit karon nga tubig. Para mga katropa ro ato nya Santon Gold Herbal Tea. Kaya is made of malunggay, moringa, turmeric ag cinnamon bark, mahumot ara imo nga klase. Di ba may mati abi ka amat mga katropa nga ibat anar uhukom. Hey, raya nga ranga, Santon Gold Herbal Tea. Abaw, kahumot kita na rin mao. Tuga, itrekaw niya sa cinnamon bark. Ag, ginapasuportahan na nagkarari mo kanya healthy digestion. That's why, pwedeng-pwede kagid makabulig or makabulig sa imo kanya kagawasan. Kapin pa kung medyo constipated ka, nalisdan ka, magbawas. Dahil nga ni nabubuligan na nang isupport imo kanya healthy digestion. pagawa man ang nagkararo mga toxin sa imo kanya kagawasan para barubog at sa imo kanya tiyan, mabawas-bawasan man. Ginabulikan man na nakararugawas naton sa natural karon nga weight management. So perfect ka ha sa mga katropa naton nga nag-switch yun sa record niya healthy lifestyle. So mag-inumutan na kang mga katropa it's Santon Gold Herbal Tea. Perfect gid anara every morning. At syempre bago kita magkatog para malimpyuhan ro aton karnya sugod-igan. Para pagkaagahon abaw ka na may ton gid anara aton karnya bangon. Mga tropa para Santon Gold Herbal Tea hay mabakagid ana sa mga butika nationwide ag pwede man yung ma-add to cart through Shopee ag TikTok. Sana pinagin lahat mga katropa i-add to cart na yan. Well, sa tumahan niya pagpadayon mga karmagahon mga katropa. So, ato kanya pag-uistoryahan man. Hero pila

ano, every Sunday, umpisa alas 7:30 sa alas 8:30 at agaon sang oras ang gid mga katropa. Maabo kagid imong maputan sa aton kanya programang Ibahan o aton kanya legal expert sa attorney na Darren May Estes Stokes. Well, today mga katropa ha, so aton man karon niya pag-aw istoryahan ay daywang klase. In case nga, sige, unahon lang sa siguro na ito mga katropa, raya karon nga attorney Kato Nugin Plastar, no? Pro judicial recognition of foreign divorce decree. Karon na, foreign divorce, syempre, wakala sa Pilipinas, pag divorce, sige na, o istoryahan. Yes, ato niya pinapungsod mga katropa, annulment nga mang rumay una iya. Pero raya isang kamahaba, madugo nga proseso, magasto. Kilala nyo ro, reka nyo celebrity mga katropa. At the same time, content creator nga si Jelly Andres. Grabe ro, anak ko niya kalipay, matapos ro, syempre pilang dagon man, mabuhay-buhay man ro, anak ko niya paghugat. Antes, ubusan na nang nabaton. Pag-grant gonit annulment, no? Anda karon nga kasagit dati na nakaroon nga asawa. So it takes time mga katropa, maskin na kwartahan ka pa, maskin celebrity ka pa, may proseso kitang ginasunod. Iya sa aton karnya pungsod Pilipinas. So kung gusto mo gid ana nga mapawalang bisa rin inyo karnya kasaga, ay dapat willing to wait ka man. So yun ginatawag nga, pag may tiyaga, talagang may nilaga. Kapit pa kung umpisa nyo, gaga, magkaroon mga katropa, inyo ko niya mabuto-buto, ay kanamiton, gidana. Magkaon, magkaroon niya, agahon, sabay higop, isabaw. Tapos nagapupamati ka sa radyo, ay kanamiton. Very relaxing. Partneran mo parunay ito, gaabaw sana all. Uso man kara, pag maugan, ruga tubat saging. Kanamiton, gidana, bi mga katropa. Hamanta, no? Very nostalgic. Diba, gidana, ro, feels pag nagakaon kat saging, ay naga kung maugan. Tapos, gasuga kay ta noodles, agraya karon nga uga. Pag mga makarayro karon ro, weather. Well, mga katropa, ginatawag gara nga judicial recognition of foreign divorce decree. Ay raya raw proseso sa korte sa aton karnya pungsod Pilipinas para kilagahon ro sang ka divorce nga legal nga nabuo sa iba karon nga nasyon. May una di ba nga mga nagpakasalit ana igto sa ibang nasyon, although Filipino santa, pero kung may kwarta ka mat imo abi kung simot ana nga lugar sa kalibutan gusto magpakasal, eh, go ka mat imo. Pero syempre, dahil may divorce sa nasyon kung saan matana ka mo nagpakasal at nag-grant matana rin yung kanya divorce paper mga katropa, hindi ka ron masugod, re ka ron nga pag-recognize sa foreign divorce decree sa aton kanya pungsod Pilipinas. So bukong it automatico mga katropa, ginakilaga o foreign divorce iya sa aton kanya nasyon. Para klaro lang ha, bangod kinahangan it court order. Siyempre, kinahangan, abi karon nga, gitatanaw, gitakart ato niya korte, ro, legalidad, ro, legitimacy, imo karon niya mga papeles, pangod, madali, at abi hambaw niya, ay, wow, utama na kami, diba? So, okay, latanar mga katropa, kung magjowa, latana ka mo, agwa, tana ka mo, nagpakasal. Anytime, pwede, pag naghiwalay ka mo, hambaw mga, ay, wow, utama na kami. Pero kung kasag abi ka mo, hindi, pwede mo habaw niya, waon ka mo, pero dapat may pamatuod ka. Nga uwa, un gidmat, anak ka mong daywa. Legally and officially. Mag-iba yun ha. Kung na-aprobahan o petition mga katropa, posibleng ma-update o marriage records ag magkaangkonit legal nga kapasidad o Pilipinong asawa nga uman nga magpakasal. Ara. Para in kaso man nga, di ba nakipag-divorce ka sa una, tapos makaroon, may bago kang partner, ag may plano ka mo karon nga mag-settle down. Dahil na-find yun, ro, happiness, ro, sanity, ro, tranquility, mga katropa sa kada isaga, ag naisipan mo yun, nga mag-atubang ituman sa altar. Dapat may imo gid anang ginabuitan, nga legal karon nga dokumento nga tapos yun, ro, imo kanya commitment sa

nauna. Para malikawan ba mga katropa, ro issue, malikawan, raya karon nga conflict sa inyo karon nga pag-atubang sa altar. Pero pinaka-wisdom, tapuson anay, ro nauna, ayuson anay, ro mga kinahangang ayuson para hindi mabulilyaso, ro imo kanya masunod nga plano. I hope mga katropa na intindihan ninyo ro first part. Itatod ko niya pag-aw istoryahan makaroon nga agakon. So hamanda, daywaro aton ko niya kinangang istoryahan. Kasi rekaroon nga judicial recognition of foreign divorce decree mga katropa ro aton niya pag-aw istoryahan. Kung mahingabot naton ro linyada ni attorney. Kasi masako ro anang karoon nga linyada magkaroon niya adlaw mga katropa. Ibutang pagid naton nga may mabaho kita karon nga time difference ro Pilipinas aga Estados Unidos aga if ever man mga katropa nga hindi naton mahingabot ro linyada ni attorney kaya ro aton karon nga balik-balikan ag pagaw istoryahan nit uman ra karon nga breach of contract ka para matara sa mga katropa naton nga nagalitik ro uwo kapin pa kung may mga kontrata sanda karon nga ginsudlan. Para maskin paalin is may idea kamo kung paano i-handle kung kamo is mabutang sa raya karon nga sitwasyon. Pero breach of contract ba't ang mga katropa or paggabag sa kontrata hayo wa pagtuman isang kapartido sa anak kanya obligasyon akusagtanan nga nakasuod sa sangkaligal ninyo karon ra kontrata. Nagkatabo raya kung rasang kapartido hay napasawan niya tumanon ro anda karon niya gin istoryahan nga uwa it legal karon nga rason kung uwa it legal nga kabangtanan like trip mo lang gusto mo lang mahambag at imo nagbagot abi man ro akong piniino or mahambag kang nalipatan mo well bukong itan mga katropa hay doyon pwede mong rasonan kung kamo is nagsuod sa rekaron nga kontrata. So, dapat naiintindihan mo rotanan. So, kung may ginapapirman kay mo, basaha, git anat mayad. Kapin para mga terms and condition. Agong bukon kay mo itlaro, mas manaming mangutana ka. Hindi ka magpakuno-kuno ha, nga sayod ni mo, ro anak ko niya butang bagon. Kasi may mga technical terms, sabi ko amat mga katropa, nga rayra at niya pag-intindi, pero pag-abot sa legalidad, ibat agali. So, mas panami nga tantanan doon is na himay-himay mo para hindi ka mabutang sa ang-agang if ever nga magkaroon it issue. May isang bilog nga uwa nagsunod sa inyo karon nga terms and condition. So, partial breach mga katropa. Raya is nakasugod sa nagkainyain niya pamaagi, no? Pero partial breach, hayro sang kiri nga paggabag kung sa siin, uwa na tumaro sang kamaisot nga parte kasugtanan apang bilog sa gihapon ro pang kabilugan karon nga kontrata. Kaya itawag nga partial kasi sing kiri gang, kumbaga portion lang. Bukod ita, kabilugan is naapektuhan. Next mga katropa, material breach sa ang kamabaho nga paggabag nga nagiging rason agol madugaan ita saysay ro bilog karon nga kontrata o kun madugaan ita halga ro inyo karon nga gin kasugtanan na zero ana kanya meaning itra kanya material breach mga katropa at pagabot mat ana sa anticipatory breach raya rubulgaran o kon hayagan niya ginpahayag o kon ginpakita itsang kapartido nga uwa ka kon hindi na pagtumanon ro anak kon obligasyon antes pa man mag-abot ro nakatagana karon nga panyempuhon o pag masyado mong honest mga katropa sa anak karon nga kaugalingon ginapabati na tagage, ginapakita na tagage nga what emot plano nga magsunod. What emot plano nga tumanon kung ano man ro inyo karon nga gusto. So sa idagom, it's Civil Code of the Philippines mga katropa ay posibleng magpangayo ita nagakaigo nga remedyo o kung aksyon ro apektado karon nga party. Siyempre di man pwede nga sambilogang ro mag-aalsa. Dapat
at kaya nga ni kontrata, di ba, agreement, gakasugot ka mga daywan na istoryahan nyo, naintindihan nyo, nabasa nyo. Kakaip kararo pag patuman i-kontrata, pagpangayot danyos, perwisyo kon damages, bukon yung busa niya pagkansilait inyo karon niya ng kasugtanan, kung grabe roan na karon niya paggabat. So, depende abin mga katropa sa dagom or halit. Kaya dapat ta magbasa-basa man pag may time. Bukon itpagin papirmahan kayo mo, pirmahan mo lagi, di ba ka? So, oras na ito mga katropa, alas 7:58 sa gahon. So, may mga concerns, pangutana, may kangtanan sa aton karnya, tupiko makarnya gahon na. Feel free mga katropa nga magpabotit inyo ka mensahe o kung pwede gid kamo magtawag sa ato yung hotline number, sir, 998-591-5187. Dan may tuto ko mga katropa magapanong balik ro programang eksperto legal, mga kataliwan gamang, rupilang ka mga reminders.

0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Pag-assist pain.
4: Muscle fever.
3: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
4: Pag-assist pain.
3: Pangkarang pain.
4: Fast and safe.
3: Assist the pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Assist the pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Xanthan Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Xanthan Gold Herbal Tea.
5: X FM.
9: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Xanthan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
10: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.